Serokê Tirkiye Recep Erdoğan ko berdawamya o peşvan çuna ko peşva çuna de delgiye ko deravbera Lebnan u Suriye de jida ko jbu her du valatiyan de bisudu ko berhamdar be u emji ko betamami amadana ko jbu ko peşva brin ko peyvandariya denavbera Lebnan u Suriye de ji alikar bikin.